0: Esta común li cuanques de lijunju, chi cooperativas o acuiche junilesh li naque que echo chi capinquil sali jalan jalan chi naje, urmajon li saich o la chupere chiru lijonal anapacuan. Anainch que abscush fede cobera li yokuchik chi kulak sali yang sali mueb al, ut sali junju chi cooperativas abarqui naque que echo chi capinquil. Chisa kuchik sali kachol yoko chi kuang re roch beninkil renak taruk to kuchok nadeb kaush renak takaban nakwi li serak ik li kultikang li na lepa kakwi jirish li hunghung chik angel li yo chi banumang sali hunghung chik kooperativa malak li tento ta banumang banako nakanao ink a chik hunil na banuman chihu nakwa malak naru tok siyalo nakakwan takapan ko wakib li angel kwan nakhingka naru maban o kakwi ak na nauman na silman di si chabil o kyal malak haru malak honiman si teramakwi li angel hunghug li taruk takapano li taruk takap eresi li tishkeri chikwakwi shbanunkil kwa holuminel o asociados o asociadas a lijunjun chi cooperativas chi hogan bien na ka hultika hun sus kuchik cheru na chi apshkush fe de comera na kulak salekian de kin disten magali na kulak akwi sa lijunjun chi cooperativas a barkui na ke sakon ebli komon li na ke os benin re shpanukil li na walpai chi kangel li na walpai chi nale bakakwi takyal li par na ke shtari mank la esh li kakomong li na ke ke e chpol chi kabinkil chi rabinkil li pukte si bal esilal ha in sabar kwi na ka nungsi shkiap shkush fede kobera na ko benibi na sasa le chpol chi shkul bal li esilal chi shkul bal ake chi kun li ak kutank ak yo chi sakewk na ka bancho shi chiru li kakwa dios li katen li kamatan li kosoptesyon na shke renak la o taruk to kwaklik renak la o taruk taka ulgu jikun li kuktan wakwi taruk taka banu na balpay li angel sa li hongkong chi kooperativa sa kyal li bar na kotalimang malaka kyal li bar na ke shtalimang chi hunilesh la ish li komon li nakikyale e chi angelak li nakikyale e chi oken kakwi sa li hongkong chi kooperativa so kanak sa ich olak chukere na koi meni na kakyo chi pek li hongkong chi angel li hongkong chi nalep li kwang sa eben li kwang sa rakaben chi bahunilo la o li komon li na ko oken sa li kooperativa sa hongkong ku akwi rakhlal na ka hundikachak rubelak na koy benina tustu chi chabil li angel na koy benina tustu chi chabil li nale li kwang sa en la ish la honominel la ish li asociados asociadas tel tobi patil li honal li yo chi nume li yo kuchi shverihin kil sa li shpanun kil li angel hong hong o ak yo kuchak chi shultikan kil nakanaw na pumakwa sa kukwan shrampal shapal li honal li kutan hong hong naman sa kukwan rilpal li shperisingkili kanghel hong hong akyal na chanru li shseba li kachol shseba li kanalep likin li holoming shpanak kwan nak na chah ko akwi ho na kinaw la ish mare kwang li komon na chah ko chiru rilpal shperisingkili hong hong chik anghel shmanungkili holoming rili hong hong chik kooperativas ut mare kwang anghel akwi chabil ta el ut kwan na chah ko bayak aban na tauman ro chi shuni li nalep ha inka kwi li tento takasik ha nak inka ta kanak chi ishbeh malak inka yoko chi shnum singki li honal jal chi hokan utmak a li rusila li kanjel li yoko chi shtawal malak li yoko chi shbanun kil rikin bi ya kwa ye ish kanaka kwa ish kakwiz in nakak shtosh bal lech ol ril bal rish cholanin kil chi chabil li kanjel ut li honal hun hunk li nakana chi ku o yoko vishke bal retal tumpat na nume li hun hunk chi kutan li shaman kwa kwi li lok lakpo na kinaw la ish na maka naru takabano re takaram re takachap Kakwindli na kanasa kabayan han Zilpal Chichapil Lishwanukil di Angel Hong Kong Ut Ho Joko Vichakchish Kutbal Erikin akwe Rubelaka anak Kwan nak Mokon Nakakeretal Hunakli Mahilal Hunakli Chahkilal Hunakli Railal Li nakataw sa li Kachuam Li nakataw sa li kakong kapal ko ako sa li kakomunil malas sa shpen di katanamit Guatemal ko at chukotak si nalipak chirish rubelak aban sa shkawa ain nak nakwang li seraik nak nakwang li kaushlak nak nakwang li hultikang erikin laish li kakomun sa li hunghung si kooperativas kaut man nakakeretal nabalsut nakwang hingga naka Kau resiti si Jabil kuat, so atina cak ciri semalam kau cokok cak si serakik ciriweb li kutam cokep cak si numek utkain cencan takui ak so aik cish num singkili kutam cish num singkili honal cih hok anak kian nakak ul ciru li naleb li angel li kaush li napanumang utkawak sakot takui cak nak. Makwa kahoy sa li kooperatiwa. Mare, nakulman sa li kachuam lao li poyanam lao li asociados, laish li asociadas, ut na ilmang sa li hunkapal, ut chain na shkama kuchak sa li kakooperatiwa hun li nimla chahkilal, shpanak shkabano, tinka shkakeretal sa kalchi chabil chandu ta elk malakchan rafu ta ah malakchan rafu li nakahayali ut chan rafu ta koybeni tishkuni li Retalil malakli Rusilal malakli Ruchinyom Nalem malakli Angel Haan Li Kyoko Chishtiki Wangil Wano Kil malakli Akshkabano Angel Biru Ribal Nalem Angel Rish Rubelakchi Chabil Sakalchi Sakal Reru Nakenaw Laish Wano Kil Renakchi Hokain Tustu Kyok Chishikli Angel Wana Kwila Atinka Kaure Similat Kwila Atinka Naka Nale Barish Chabil Rubelah Kwila Atinka Akwe Naka Hayalik Arah Ruta Kulmang Kwila Atinka Naka Panjon Li Nale Orah Tento Shwanunkil Ut Karuah Kwila Kulman Malah Karuta Kulmang Kwitzakal Sashbeul Tak Am Kwitzakal Chichabil Utarin Nako Sut Ikrichak Haruk Kutan Haruk Shamanan Nakwan Nakskato at shakli talipag hain na Sakal shpanukil chi chapil sa shbehul Chi sakal re rush kemal chanko chak rubelak kwan chak Nabalkutan na kwan so serakik sa chirish li nalip hain Kwitek eretal Chishkunil li serakik chishkunil li kawresing malak li tsolok li nakabano sa shkiap shkush pere kobera Kiana amari kiana chapleri chishkunil li nalip ut kukanak Chanchanta kuy nakak eretal nak Kone sirishkun na lep yoko chi atina kaban chishkunin na siya pribesh kakomon. Kukanak, tento takapi chi chabil takal parkwash chko li na lepak li serakik li nakakam sa shkawash kya pshkush kede kovera. Sa lihunghuk chi kooperativas. Renak chi hukain takanaw li shpere singkil uchpanungkil lihunghuk chi kanghel. Karu tak ulmang. Kui iskatusuk sakal chichabil utkaruah kui tak ulmang kui inkanaka tusuk ut rikin malah na leba kwa ye li nakulak sa lekiang rikin ishteng maga kwan li rusilal na kyoko chiapink kwan li rusilal shkomon na kwa ye li shkawre singkilti shkomon hain na inkatot anek sa hunak li mahelal na kyal takakut eki chihokan chan chan lat li komon li asosyado malah lat li Tanachin malaklat li sahil po yana mare takwashik sa hunak li nakhek sa hunak li kalibal malak sa hunak akwi li tenamita banning anakan nao mare tukosh bensut takok sa li nakhek haanut takut peakwip kelakbar karu takul tatsach mare tachakok chik chakunak tatsut ik tachakok chik chakunak tataw kuchik lape kaut sa shkawanak shatkwa tahones maniak e shapas ut Set okcipek selina akhir ci inka nakanau. Bukan nak ulman sa hong akli nalem. Nak janaka kutbe aku ibelat malah janaka kutbe kip. Cishpanungkil ut inka naku apin malah kwan sutah kwe nak teshkia kwe nak inka tabanu. gusta te cholok chaku kaut apan maren kasha pa lat chakuak tsakal ril balma kyal kyo ke pshivala ko kusha kere tanak kyal apan achat koat chika chasa chikli hona la chasa chikla tumenu mare ko na hui chik akreru shakoksi li inkasha eslo ali inkasha koi benis ashkavanak inkasha tabin shabanuli karusha kwak usa rubelakh shatesh kus okan li nakulman sa likatyuam aban nakosera ik erikina nakwan parin sa shkiyab shkush fede kubera li nakasik ha naking atot anep chisa e li nalep chisa amakhelal haim manak la esh nakin nao nak takataw kun li chahkilal takataw kun li makhelal takataw kun li raylal Inka anak kwan, inka kulah akui tak tukuk bro. Na cah ko, na caprib li, na leba kuaye, mare halanjik ta ok cisa u tekele talak. Inka iska cino bresingkil, malak risingkil, malak sasfal tak abano. Na niman man li mahelal, na niman li cah kilal, wakanak na kax stosh bale chol, na kax stosh bale kachol, sa komoni larin sa shtiap shkush kede kobera. Vrena Chokochish ke balsa axi hun huk chikawul. Kwe, inka awo sakwili chokat chira binkil, chokat chi naubal malak, chokat chish kawri singkil kwea kwe, laat taak ea kwe retal. Banak na kulman hain sa lika chua mare kwan, kyal shikilok, kyal raup te sing, terak ebli komonu te shkia kwe, inka tatoken garan, shpanak inka us, mare balak ingna keshwano, naban, Chanchan takwi pala inkil aki yoke paran ebli komun khan sa shkawanak kyal inkana kerak tatoken inkana kerak tatsakon ko kanak na kwantil kawrasing renak sakal relik chikyal la oho poyanam takanaw bar kwang li us ut bar kwang li inka us li naru takataw li naru takakul Sali hunhu uchi kooperativa, sali kakyuam, sali kakun kapal, sali kawrasing, sali tsolok, sali tsolepal, sali pe, sali kangel. Kyalakbarna nako tsakon kyalakbarna kosho elk nako nume ahkwi eshkanak ako eshkaskitsin. Naru nakataw li mahilal, naru nakataw li raylal. Akan, li na akmanan nakwan, li kyoko chisipal. Sa komunil hanak takahanaw ripal, manak mare teskia kwe karush bonol li nakhekh malak karush bonol li kakhreru malak li kakhele malhain utlaat na kanaw karu tsakal ish bonol aban teerak rampal chakpu nakho kaan inka tatatanek sisa li nale malak li makhele malhain kwe laat ta kere tan nak kayak kayak di laat ta kere tan nak rash ho kaanak kwe malak saak malak kaan malak kak laat tsakal Narut tak eretan lah sakal narut tak ilrish li arukwan chaku ut tak kuil ut tak lema ut tak ilrish arulik yokepsh ut besingkil chaku ho nak mare rubelah kakwi ko atilak chakchirish nak na tauman chakilal na tauman klirailal sashk awanak tiyan nak kapi hun liatin sa e ut nakanum si chihokan ut inkash kachap kahonal res ilbalrish Mahukan malahingka makyal malahingka aban cikula o chanchan takwi aan sakal nishkiala lil shook chishnum singkil ut naknakak eretal naniman awut sa shkawanak ingkas ilman krish ut laat chat okenaran renakachah kilal han shningman ut karahru takabano malah karahru kwanzaka ben Okay, res silpal si Chabil mahukan malahingka. Ut kuy takataw na kingka. Tuwot ako, renak, takachup, arailal, amahelal, aan, li, naru, yoko, chistawal, salika kyuam, salika komunil, salika kooperatiwa, malak, salika hungkabal, huwak kuy, salika tanamich, panak. Wala ka naw, naknakokuan, naknakotsakon, salikong hung, si kooperatiwas, Yalak barak kuy na kwan kli matanek chokere, malak chokakwe lat li nakat holoming, renak tatruk chi okeng, renak tatruk chi sakong, ut nak kakaw resi bayak ki malak kapili na le cho ken cho sakon, ak kwan kak kuy chik karu toruk kol al kuy ki berik in chi shunil, ni karu narun na chal, chiku, sali kakyuam, sali kakomonin, kwa kyo kwa kuy chi shkultikan kil, o ganak ajelu li favorecing ajelu nak to apin kaban takanau rabinki takanau shun sinkil li esquinal o ganak nakwang li tsolok nak nakwang li selakik ganak inkato tanek chisa ganak lata takwi li kyokachi abin ganak kwan tat pokeng renak kunak chakilal inkata ni mang ni tapano pan han ten ang Risik balik peul, ril balikan runak takam, cikunak kuah, makelala cah kilalkan, ut hing anak tak tiak rok hing anak tak nimo bersih, cikuk anak cisa zak cikol nak kuan erik in hung kamu kah kucik curuli loklah sakau kain, nak bantusi curuli kaku adios konsut kucik ut ko nak kenawa kui nak bano cak rahlal nak mare kuan erelaish di komon. Nake kolani hunchap chikle juam li rosotesiom li kakwa dios saleven la esh la holumine la esh li sahil poyanam la esh li kana li kakwa li chekal poyanam akwi li nake shtolimas li hunhu chiko operativas na koi beni na nusi chisa sale chkol na koi beni akwi nak li kakwa dios naru tos rosotesir en na piokosh ki abalish komon li angel abancha bil angel chokanak nakanau barkuang li kanje di kyo chiban man sa ni hong hong chi kooperativa so la isha kwe chol cho che rum ut barkuang haan rubelag yung kochak chi atinak chirish li tsolok chirish li shkawresin kilke ritbal barkuang li kakayalyom ritbal barkuang li nakakut uchi li naru takataw li naru takasik chiru li loklak chab hain li kyo kochish beresin kilu utko na kenawa kwe inka chik ki di honal na kanate ren taruk tokulak sa shakli loklak chap hain aban kakwi li kakwa dios nashnaw chanru li kilpal kakwi li kakwa dios nashnaw chanru li kosok kesyom kulak kamer ut nabal chik naru tokor ilbal nabal naru nakataw Aban tentor tak kau resi aku, tentor tak kau resi aku belat li komon li jokachi okeng li nakat sakon sali hunhun chi kooperativas ut koak jokachi rabinkil malat li jokeshish banunkil aku nak li silokish jirish li angel hunhun li nak banman sali hunhun chi kooperativas kual angel ru ut anak kwan jal kapi shultikan kil bayak par kwan kre bhaan nak la at nak kut uchi karu kyo kat chi shtaubal karu kyo kat chi sikbal malak karu li ta koi beni kwal ahel ru ut ink aus nak jal tat kanar chi hokaan malak nak jal mokno na kuk po nak ake malak kukuk la kuk salarosh ut kel jokat si oy benin si hukan ut anaruta chalk mata uchin kli akwim kli kapel si malakwan si klish komon makwahan li nakabano si lihunghu si kooperativas lina ilman lina sikman hanak tento to sakong tento to okeng tento takil aruli kyoko si roy benin kili takatsil rishi chabil Uch komon ang nalabhain han li kyochi kwang sa li kooperativa sunho malak li akshe banu chak malak li kyoke chish banu kila na kwang malak li tokte banu akwe inka na kanaw charo li shtusubankin li angel hain rin nebebli ka komon li nake o kenerikin aba nakatawro nak li shkialil akshe banu chiro chak li kutan hain li kyoke chak si numeg chiro li shaman li simpal rish hochal naru nakataw Jikin di ucinin, hokal di sih hokal di kape naru tak tahu lah sali nakeh awil kui, likuan sala kooperativa, likuan sala mulam, likuan sala nakeh malah likuan sala kalipas mana, nak naun nak walpai kui di hati, nak walpai di serak di naru, nak oksi aban aruh ekwaye, nak naun di angel. Nakanau karu kyoko chishpanu kila nakwan malak karu kyoke chishpanu kitsa komonil malak wakash kakultika aru akshepanu chak malak karu li tokte banu Isil balrish li hokyal li ruli akwim naru nakakut uchi shtaubal shokbal shmonbal chak malak shokbal malak angelan kilak kwe Hual ahel ru sashkyuam li kooperativa sumuhu Hual ahel ru chokere La es li nakikech ol chis holominkil li hunhuk chis kooperativas. Banak nak angelak cheru renak tik es komon le kawresinkil li hunch na tasalchi na lev hail maresh komon li shtusupankil retalil li kawresinkil qipsa li hunhu chi cooperativas aban ma kwaha an li kyalil malak ma kwa kakwiha in li na panuman malak ma kwa kakwiha in akwil li yokochish kawshlankil li takakut uchirich chanruto el napal li na kwan li hunhu chi cooperativas la shnakenau Lish Kaurisinkil, Lish Angelipal, Lish Tinkil, Lish Ochochnal, Lish Kebal, Lish Komon, Maresh, Nimo Besinkil, Nakemangsa Ahan, Laban Ahela Kiru, Natlata Nau, Karuta Koksiran, Malaho Kial, Utkimak Aliasilalha, Inna Kuikin, Tatawa Kuili Chakilan, Ogana, Inkate Zil, Nakyal Hunch Komon, Angel Chihokan. Deke ban rakhlo al khun zakalish chol banu kilik angel sali khun khu chi cooperativas utin ka jal takabanu jal chi khokan mare jal sa khumpat mala ni takatakla li komon li makash nawom chirish li nale mala chirish li angel khaim tento taka chap chok te kuila at nakat awok tsi kuila at nakat awok ut nakat angel lang kape tento zakal tanaw jishkunil li kyok jishkunil li e li na numsiman resht angelankil li akwim kain akyal matzi akyal makape utku inka chol chochakula at natamahun li chakilash manak anijik chakuta ka cholo malak anijik chakuta cholo blat kui inka zakal taubehru jishkunil li tentorak tabanuma kokana kwa kholominel ahel runa te tesh oken re ribali na lebhai okyal di na ruta ka kutuchi kholi hetalil di na ka kotsa kerikin na kna kwa khnat li sanch kolekh na kna kwa khnat li nim esa li alepal sa li sole pal sa li cooperativa sa khnat li tenamit utlat na ka kutuchi okyal mala kharu e bela kula Narute kulak agwikin, narute kulak sa la kochochnal Resh kochpal agwikin li sa icholek yokat chishpanong kil Larna kanaw harupe, makwan lahe, makwan hunmay, makwan obshkakal Utakya na hokya la komona poyanam haan Anna rakok chakut, hokya la kwin li sa chumta banong Chan runak ta kawresi agwik Hotali ishim, hotali ken, hotali kashlan, hotali akach, hotali atsam. Utkwan chik shikomon chik shunil li naoksiman, leshpanun ki hunak li sayich olek. Hokanak kwi rikin li shikawasinkil ti, chirish li uchinin li napanuman sa li hunhun chik cooperativas. Naklaat tanaw hotal nakakut uchi mala hotal naru nakataw sa hunton li kape, sa hunton li tse. Tishkut chaku, ko ea lakwi naru nakataw sa lihong kaam. Abang, magwara na ka na, nakakuan li aha kikin, liho ea naru nakataw li nakakut uchi, shkupul pal, shtaw pal, shok pal, shik pal sa lihong kaam, kuan kakwi esilal, di tishkut chaku la at ko ea lakwi naru nakataw sa lihong mansan. Abang, te silrish utnakinaw, nak sa lihong kong chi cooperativas, Makwa kahkwi hain shkial di akwim awin akyal makape akyal matse Nakkwan li retali lakwikin laat o kyalrak li ta khayalimang li kyokesh tishkut uchinkil te taw salikun mansa ta kutsashben li kwip ta kutsashben li oshib salikaib salikob salilakhe mansa likwan sa la kooperativa li kyokesh tishkewale cholaesh Chisht angelankil sa hunkutan si rao chak sa komonil si shoken si hunilesh lesh li asociado sut asociado marriakwi li sa hil poyanam respanuke hun chabilk angel ut yoko chikulak anakkwan restiki pankil skialpal li rusilal li skial li angel hain li rupelah mare sheshtakwa chak mare sheshlu mare shekuy chak li chakiel shekuy chak ekweh naban anakkwan likin lik angel li yochak shishpanun kin li shepano li yokesh shishpanun kin malak li tohte bano shkomon li kawresin jain ut shkomon akwi li chapil esilal li nakulak sa lihunhun chi cooperativas. Abang aduta kul mankulata na kwan yo ke chikulak e bli komona kuike malashe kulak u makal ta khayali malakta chik sa li akuim kutta kere talak makal yuru bar kwan la koi benyo maram makal abana ran kutunga kuin awal pali nale khunak marenka asha chola ni chi chabili akuim khunak marenka asha shpan chi chabili hunhun chi kanjeli bar kwan ta anumak malah bar kwan di nashpaz ta hul dikok kujikere nak kwanak na kuali nerchak chidish na leba kwaya nak li akuim na patok kwan karu narah ho li ka hunsha kalil ho li ketom ho la hunsha kalil laat li poyanam laat li asociado laat la holominel kwan karu nashpaz te ho ka anah kwi li hunhun chi akuim kwi sa shwana lil laat shak echak freli karush pas akwe kwi sa shwana lil shak chkola ni zakal chi chabil chanchala chkol li akuim anak kwan yo kach ke ba de tal naksha chapli junto naksha chapli kuito naksha chapli ojiton malakhli kwa kipton sa li junt am utan yo chiskut u chingil chaku o elra naru nakatau sa chiskunili na khe sabar kui kwan li nokla akwim arinta kutun kana kwan ut khun li saich oleh li tishk amjak sa li cooperativas manak mare nim li akhti us ni jokat chi khayalin kil aman karu chi kish kam chaka ko ko ye nakla ta ka ore sia ku bre kin di karu chi na akman maresh ki ali kan khale pal maresh ali li komon li teoken re chokok maresh ali li komon li teoken re chinang maresh ali la ku li lokla tu min kli ta kwa la atren ta nim si chi khunili kan khale mara ta pan chi khunili kan khale ni par kwan na shpa tsa na kwan challenge ki shopali shopali lankeli chinankeli por kwan ni resh ni kam pal ku jiksa di professional fe de cobera rena ta nim si mang sa li na til te na mit sa barku na shit li ruli ta kwim klo li kon kosa li kon ju cooperativas ku te kere tal to na to shkam ni junta salik angel di joko chishmanu til anakwan shkomon li kawresi aban ku yin kan kaban chi chabel adan na katawak til mahela sakal re ru li tab anuman te kele chol jo ken malas na koy benin chi te chple chol chi sakon chishmanu til li loplak angel khaim u ku yin kaus na kabanu takataw li chah kilan shwan mare takake na ishtali ta koy benin in ka to kulak malas to no me chi us kuina kono me us aban marin ka ta ka wala se te chi cha bil ki shi ali na khe re li chinang shi ali na khe re shok bal li ru li akwim ka chinang bil chek li tominga kwi re chi shuni li karu li na man ku te kere tan na na kosh kam na ta ka ban man na khin ka ta ka ban li ka khe shi komon li ak sho sera e ku cha ku bela aban tento nak takatauru tento nak tatauru la ataban makwa ka kita tauru ta banu pan anak kwan joke shi takong sa likatyan joke shi rabinkili hongho chi na lebli hongho chi esilal li nakakots chokere chi ancha li kachol li kawresing kona kenaw rakhlal na banuman mare kulah kulah na kashok na balpay li na leb sa likatyo am na kuwa sa konza li hong hong chi kooperativas na kuwa sa konza na alak wijik li na khek malak sa li hong hong chi molam aban chana chana kiro li seba li kachol re na takake chi kakilak chi shulil na leb hain ma chabil malak yung ka chabil li hong hong na shinaw taka kawre sibi kip chi chabil ishkana kakwa ishkas kitsin sa li hong hong chi kooperativas la ishla holominen kama kay chol re rin pal chi chabil ni khun khu chi kangel nak jok chi bek nak jok chi hilok aban sa kal sa shbeul re di rusi lal ur chi kote singil li khun khu chi kooperativas na kwa khu chi khul ti kangel chero nak chi shkuni li na lebak ti asilal li nakakam sa le kyang an di inchte li molam maga chi ho ka anna ta ishkana ta kwa ishkas ti sin na kwa khu chi shkana banki khun li nim la sae chko lech cho kere khu akhu ish ban tu ishin kil chero li honar she kete re rap in kil shkia shkush fede kere
1: los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.